Kar po xe chav jing go nam ti re pan ti san si la ma ju chi ya ti rong ka na cha san don chi ya san da ya san o ma hi na go jang sa long rung me lam ju li si la ma don chi ya ngan da ngang o ma xin ju na ya nga sa dang diar bu diar si ri go ma amar ji pa ji pa yen si la ma run chi ya pa pa nyang ka nor wa do ri ya nga sa dang jang ga diar si ri go yo nyen dun jang lan do du so si la ma do chi ya Karsa jo jang se parang do ri ya jang parang kala him nang mi gong do sa re se che kong la ri si la ma han jun chi ya ri ten jang chou jian nang go mi ya hor xian bei zong la zong du se go